Smoktum în a fel găm. Are afrupong tabban acum matni tersongsa tendoka kumor punsa amikla arium sim khudbu mungatsu. Afrupong nongka gunlen hanfronbu afru sa ading mat gadba sungdyong song achum sredi sumok thaktak rem takba thakdam ka chosi bu afru rem sungdyong song yong lishu thaktak arisa achum rem therba sungdyong sa song salyu ka zuk ther thobu munshu afru arinu kaisa athak rem shuri anet lomnu lungyo shu kayu rongkup songnin afro are kaisa mungkung mungla gomo yongla linu dendila mathamma alumdu mat ni nyat franbu afro sa ring mat gat ba imik afro afro pong nongka sungdyong songsa afro sadam ka therthobu achumrem imik yong dishu sumryung huzong shenla hure gunlen achumbu thambikrem do imik yong yongni i lishu sresa amiksa lyurem achumsa lyuka thaktak ka zertap mathobu munshu are isa amikre musakne do simkhadbu munhung ba mat ba un ari in chukgong tik telem remla sot khut bunin mat ba un kayusa dendrika ari achumnin kayum mungma ponglom gye khut moyong lin taktuk ka ari isa amiksa lyuka achum ther thop thobu gam alumdo sam fronbu afrosa aring mat gat ba Sumok chum. Alumdu imiksa achum sadamka sumok chum therthobu munshu. Sre achum rem kayunun thokro dumsa achum kala thapthobu thupkachu. Are achum therthobu sa abek nahan kon matne ikdu sumok chum. Subok chum un akupong yong linu achumpong simkachu. Sumok chum rem abu un subok chum rem amot yong lishu. Sumok taktaksa akinkon matni are achum rem achumpong kayunun simkachu. Sreka sumok chum kon sachak. Un lavo zukne riop thobu munshu srenin matba are taktakre tidi kitab yangne tidinin kitab tak gatshibu linko niham thoma are achumsa angate kingchum zongbu gam alum do matne chungsa afrasa aring mat gatba afel afru smok taktaksa sujokbu afru rem Afel yong lishu. Afro areka chusa achum thap thobu munshu. Afel rem ajem mat ni ngak gong kursong ripsa akungsa yang ni akungka nihambu achaksa liula thap thobu munshu. Afro are nong un liangsa achum asher adek nyetla rem jor ni Vel thobu yang ni fel thobu munshu. Are afel sa su un adek lom thaktak frol yang ni hol muglun chong ten doka tge ni huk ni thoshong mat ni akka katla thap thobu yang ni vya thobu munshu. Alumdo mat ni sumok thaktak rem nong lo mat ne ngak gong nong sa asher re yang ne asher re su torok bu apur sa liu ka ther thobu munshu lodo la nong un liang sa afro abek ka tuklop
yang ni kfer lop shop nu tap to bu mun chu sre so yu gong la nong ka ung thor mukon un su ring sa tut la nong ka thor mukon shong sa yuk ma chu un thak tak sa a king kon sa chak la vu sa a plong kon nomong ong fo sa taksim rem la katarin ka riop thobu ngunchu srenin matba smok tak takre musakna do achung shi de chu alo mat ne smok tak tak are agyap mu afro pong sa achung un tamblong pong zertap mat ne the ne zuk thobu ngunchu yong liling srong sa thamden nem abido lungchong anma are nombong sut gongtuk gomo rende nyu song nun sengan mutunchi rong tupe tongkong tonglat sre tupe rem gunnen gyokat sa sam mega hos fm kanchanjanga un air app lom nun la ne lam tchet namun cha flisa fit nu senong khatmo lodola tupe rem nahan lung fritung gunsa kamden ka vomsa punol kat fungan mo sre vomnen lingan sola choya senongo vom are

along gundip tamden matling nongba ta chatna sata kung kliat non la mayen nang dipa along ta chatim kai gunnen tim chuk bingat bungun hangba vama resal hepka sorong sa mutunchi rong tupirem go pem kita din mo rong midlam abido lungchong anma fiatet ka chong sa tupi nusichamcha tarjing munchit kum

nu si chan yak thong thim be ra ning chang chok nu ke yong ba ke yong ma li ga pisang ba khem la ba khem la ma o anga so mu hang ma yak thung lam lam dhan tak nu si wa ton dung lo medium wave nan ching ne chi thi wo ngang sum si te po wa tuk si nu si meter hen ching thik nan ching li si ang li si kil hos lam ba pa ri ra pa chi ge kon ka da ing se bong him lam pa ri ra pa chi ge ain ye na ji ri tang be nan ching ne chi ni bo ngang tuk si yen ni sum bong yen fura wa la wa jun alayen dhak pa he ki nu si chan yak thun thimbe hek sin thimbe o kak nu tagi ing khang khepsum khene gang thik ne chi samme gen samlo nu tong tong sap chen khepsum alo ain ba kham gu ing khang khepsum sukim kham gu ba enu ding ma sonia supare hinja pichu yak pangwa ba boxing nan bo thimbe heb mu suding

노노 조기야 섬당 팀비 오점 조광와 수킴 감구바마 투미향 투투 프림싱 다망고레레 기라티 컴보 팀비 헤모다용 보키앙와 달지링 헤모 알로 약봉와와 인강 캡숨 데멘 라지 발라욕 파마누딩 마드라파티 무르무레 안드라프라데스 캄구 컴마양박 조구앙와 Heki ang Andhra Pradesh Khamgu ren Vijangaram ren Thiksige pa convocation hai mutayung ya Laklamayambok choguang wa Temin laje wa lumihang Himsayang no yamdum lumihang tutu jagat prakas nadare Kusang Dili somu ihim hepmo Agaryo Setu 2.0 Ayusman Sarathi chatbot ren Kuhek Singh choguang wa Temin Lajeva Matumhyang Tutu Narendra Modi Re Seishin Lajeva Navashakti Manghim Kammayambak Choguang Va Kennu Tangdang Seishin Lajeva Layuk Patutu Dr. Pratik No Tho Takfa Vatumlong Thik Usintang Pokhyang Va Kennu Tangdang Seishin Lajeva Ngagip Tangve Ren Chokyum Yen Hepo Tayung Pongma Yambak Choguang Va Simiklung Lumihang Tutu Prahal Joshi Re Madhya Pradesh Khamgu Ba Nimach No Shepur Hepmo Netchi Solar Power Ikren Yamna Va Hammayambak Choguang Va Temin Laje Va Layuk Padrapati Murmo Rastrapati Bhavan Kusang Dili Hepmo Thumgo Thimbe Hepmo Tayung Pokhyang Va Yamdum wa no himsayang lumihang tutu JP Nadda re kusang dili hepmo samagra sishu bal swasta ren kuhek sing chogu ang wa yamdum wa balak hepmo manipur khamgu hepmo sumyen ren polio thimbe usendang pokhi ang wa khenno tangdang hekko layuk patutu CP Radhakrishnan re bengalur karnataka khamgu hepmo tayung pokhi ang wa Yak pangwa vathimbi hepmo. Tutu lakshanu tutu ujjwal singre. Iksa roing kaf hepmo. Samyang ren thumgo nanbo jokma. Sakmundhum saptesuang va. Temen ba thiksigek pa iksa roing kaf nanbo ke jokpa venchoha. Agepsum la vache ayin ba inghang chure. Allah samep ma manuding ma sanjitra subbare ku iklao. Iksa ding khambek mang siwa samlo khepsumang niwa tamsum.

Kuzu zampo, di lungteng hong ganto in. Dikha tsutsu kolo na pitsam ki tsutsu nga dungde karma sumchu lepsar duke. Pangi meto dejung pe lirim kyabda simona de yu yu ki genjin lenge tamse kambolo lirim di nosya gaso tang chumbalekso se shudo in. Tataring zamikmar namlo me potaloi daunga pe ki tse churup in. Inji lo nito nishu tsadu ki dao tuke ki tse sumchu in. Ta lengetsu ngachi lirim di medium wave ki meter nigya chusum, chusor kesum din kilohertz jiktong jipkya jitang, FM kangchin zunga megahertz gyadang sum, dile news on air apps le gyote ki ngachi dejung pe lirim semunado in. Ta tarin kitun le ngachi ki lirim ki pendel kotsukshe in, namsi namta sueldeple.